ina tiling ay mirubue sukumuti budili na taking injury ko ta ayete ang di during ina temido atkar ingol chari ko atiga tising do na e ja gamatriyo sa baso ar lakatingi ken giya enen tight tight re oyo gama ro paiti ko ma isu ko achu ten giya ro chas baseriyo isu bugin atkar otan giya mendo okunta okunta do tai tai ta ta do kopso giya da otana kachige ne e porop punai ko beta hoju ulna tising me patna ko porop gapan men kere do sarige abu odoge hindu ko aporom goma pro mentrio ko lagatinge keno akatige tina ti nen tanga tanga somaira tanga tanga yadi drum ko pro unai mina a en likate okoy okon sangita de mina i en ho en likan sangita de aporo main manating ko eya botan giya ko ude ria a binga bangi chili kemina a en likage sesentana indrado mar tisinge edo ayar pabu ayumia raimoni sing kunti na taking ejuri kota ate ilabu ne enen during